Wala yata libre nese pelikuton na na nosa lokonde le bahina nosa balayana na manesa kalaya kumene yana na manesa ta.